0: nung natuanan.
1: Nung natuanan, kayo lang. Eh, puratana na talagang nag-ring.
2: Dito, kayo nang nag-ring at laki ko.
0: Dino na hamin tike taran manok penguinan nan krik inapaya ka jipa inalulu ka jila ho
2: dilan na Jerry
3: ako Jerry one
0: kelenghi
3: radio kaya